0: Power up, cuff it up.
1: Fuam rian yeru na shartanya. An sha.
2: Ur radio rira.
3: Rira.
1: Erlinia, agus ur an air.
4: Agus ur di abbi.
5: Stashu nashing to go.